ena subi di naso akwamehene nuse ne wagase wamrewa o trase o dunaso ifua me kwa ampa me Mr. Alfred anani mensa I miss upon. Hallelujah. Miss upon. And I already over you kuna. Oh, Uniana, Nikuno, a war. Our empowerment. Oh, I miss upon. Why are dear? What you free Germany, Drew? Ah, with this upon. Why are dear, Papa? Why are dear? Why are dear? My idea. Coach Alo. Oh my media next week. Oh. I'm here at my next week. Then I guess I'm holding up. If I have a job at you, I will from my side. Social. I'm holding up there. In the social for you. Wow, we guy. Hey, any athlete feel feel a ticket when we move in. I'm going to call Alo. Oh. And the MPP for two aba, ebe ba so let say yamaso. Ebe ba so ana enyamaso. Ese bi di kokot. Hey, I don't know. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha The fun of a bond, my prepa, the bedroom, I just hook up with him. The walk of movie for featuring the double bed. Honey, who are you who are born by you for pa? Kukufu eminia, odino huye minia, omu yunu na omu precha ya mano. Na diwea ama fusi na mwamu kansa muna airtime. Enzo omu yia, adia bakwini bidie. Iti se huye adia ka huye se, diya huu cheti ano sono, ebidue beka sobe kono hakushi ano. Enwa, ese ewa kwa kwa transi ayichuma untumi. Any pay at the end, so when Ochi Oya can say Oya 90 in you know, I did one mouth in Nipa Aya and let me get for this worker. A woman brought my wound to me, could there fear say, I present this now more time for my wound to make a can summon no more support on me. I mean, I could talk or Heneba or your number one. It is so we present and our tuana ubi tuen no o kakasa unum se kasa ne enyen. Na baka tis awa de menko jaja jana. Na de o tuana asere no no zwa yiru waka. But aye efidien ane di adye. But aye so utimi control se any power tuen imun. Kama utimi di atia. Na te bibi bana sasemba uye duka hon. It is any pane ka debina enya. And support ne kache se tresain. Se se balance se ka se do ko aya ai e ko ko to a se ba so na to na host no mebo a itina utimi ni mo se mi tu se na se mi ni e ka se obi akọ obi interview program so interview so amane kwanya amane ka kasa bi ne ni kwase kwa mane pa ne kasa e ma ne kasa kasa a hwana mi ka se a e ti se woni wo nyina na na wo ma o kasa wo kasa wo nua o che ma na fidi wa no ate wo fidi ni mu a ni wo ka kasa bi a enye
na wa timi kan chen se kasa wo kan ano din ja sa kasa ne kan ana se me pre ma on kasa kasa ano se be yina film from no do wetin wo do wetin wo no kasa sa me mini pe bu na sa betra na se kasa kan ya me pa kasa ma kan we na se kan e mo me bu se be wo film from na to na kasa na me bonnyo wa chiri it is so many pana kwanya na okaka sabi na kwa bonti na cheye ya cha wuti afidie so na wuti ye make us see e woni se bonu se apeme pepon besi form di pana okasa ti ya na se fona ba obakoko cha ni baby afoti hwene ni yi akanfo okasa bi ose ya tansam ni enten nipa ebi ani pa sam okra ye no woni ni nya adwe ka isase mo aka me no nya adwe enya ndu kaso kata kata wi nemu mse uka edi nipadwa na kasa ni nipadwa ni nyama bia wo beka akye nipa no epeni fosi germanica ebit me germanica na ifu tri mu de otu nyi ifu tri a video no tiswa I say we ready now ohun nipadom no obetima ye ye ye betima kan beto kan ye nemu me kan kan wi a obesi fom obesi enkofo abanti obetima se akasa kan ye die pressa press na na Dr. Richard anane apreku adkofo mu na sefo sa politics no na ye ye issue by issue ye kan de adwini we ni we but na die hey so wanu nye ya uwe nini pabia temo enya temo ihunu sa wa wakwaka pacha na uwe diatem o kaso o diatem o kwa jini pa uyatem sani pa wa kancho si kwa diatemu no oma ni ban kwa diatem ibi anonu kwa unya temo uwe kwa diatem beti asamba uwe na ambijina nisi amino kasa yi ambo timi tukia hii ni akwa insome kwa sara untumi untumi nino me dinko wa kachwe ye ye ye ye ye ye a boy tam no su ye na oh uni nyame trawai ye kwai o de shede wati no mi na se tuka ni e ja won kwa won na o na kwa shede I say di fun oh di pedan an ho ye fu ne ho ye fe ne ho ye fe e be di aka na ah do de dan wa ya de pa do de dan no wa be se fan bra ah udi udi ah udi adia ye di wo de se be de e be jo so sa kakran e akra se no fare me baba ya sori o emino be ko meno be ko but ye dure se ye wono ma o kwa ni yamin ko o kwa ya cha ma me pesa ma me chara na de ta ma me chia aso ma ayi ayi ma me na so chia ma me chia wi ma me chia wi ma me kwa ni ho ani ye ja hono ma ni abefie it is a wo ye bibia na ye katro se wo ye bibia ka wono se ni pa na o suma se kwa bibia me pa cho ya dwun hu mienu mienu ko du obi atem ko bu obi ko hwia obi ko yesi ko pra obi o ya gwen hu mi ni en the social media no o pe tena se mi ye bibi mi pese mi jidin mi di ye wei e kan se mu se aku remember kan de japan e fro want to be catch se kasa wo catch re jon jon man mahama lo kasa we die o su mi pese mi station ni jidin eti waka kasa kasa bi na akwese ni pena kumam na wate na ye ni ya eti politics padia wako druni na asemi timi kama ni teraso

0: Right abusuafo baabi a wo bia ma yemma wo ha emu akwa banfa wo mra efide kese so ha ye jira 104.5 samre wo hwa wo bra na wo bu se sima no edu mienu na abo apa wia do mienu ho yetena sefo obi do bi so mfre obi se abin wo ha kase no na awia edru so ayede eba be som no bedi achi e wo Facebook ni so jefa buaje ede yen atoso ho na wadwen kire ene wunsu siedi nyina no anwumre ene awia yefa ede afri na ene nsem ho pa ayede eba be som modia me jesu ya mansa nyina chia me kwadwobe emreku asijua show we no num se eye your most authoritative news asante mem han gana ha nyina no adamu numero 1 ensem poro ensem big ensem awawtia na oyema show ene yetena se ede ebe som mo ene so yo sanade to so edunum yetena se ensem de bia bode esa ensem nifo kwa nekatu wa saa diya chine siya nchiasa mfufura ahu ya na yechi na DJ Pabro
1: kwa yo
0: uhuye
1: mwa dinsa chwa kukun
0: eee chwa kukun diye
1: mwani kaka chasa chwa kukun diye bibiye bichemu
0: ok
1: ya nudi yede
0: ee chwa muda
1: ede kwa ifiti mishi ya chwa kukun da huwa nenu kwa anshi saa diwe
0: enu huwa dine
1: yes ya nudi ya huwa batano
0: no
1: jide biya se nwa din diya yesu ya huwa din
0: fantastic
1: pepe pepe
0: DJ Pabro na ya tine kasi ya bro guzum
1: ah sima di kaka jose se bibiye branches nibi
0: eee
1: ehem jose mesro se senfi
0: uto
1: ube huwa hini na wana wa mami asa sikitu webi na
0: wabi biye ni keri keri bo
1: very good
0: ya bache ya fisusa
1: oh
0: ya usa ya fisusa
1: sile me bwa
0: ya fisusa maza
1: ya fisusa on mamon fwa buo no mutu ni amde
0: ye ye ubiye ni dokunu oho
1: saa
0: ye ni dokunu
1: kakus na ofre me kache mzee jese umu yebi o
0: tafo
1: tafo
0: tafo ya ok ni kadika bengi
1: ya
0: oho
1: ehem tino on na ya kwa kusuvia ye bibiye wia se ya
0: ok yo DJ Pabro na ya tene kalika kaku
1: ee kwa jo
0: apomba kwa diye
1: obwa diya da uroma mihuwa dipa
0: na asha uvo mpa no
1: o davi asha uvo mpa diye 2 weeks ni jirigu na miya kasa diya mihuwa dise ye kane sei trey ekwan no mo de pa
0: ba da zentem ne anza na otwisem bi asi na
1: ehh
0: adane ntokwa okrum
1: sao
0: omo se sa nkofa kese ni nyina nkruma
1: oi obi osu bia
0: sao mo keka de
1: obi osu bia
0: na marika
1: da bi uka obi osu sa ni
0: omo ja nkankara mo mo furo no
1: aha e ne chire bu sa de no ka so obi osu bia de obi o hono ma osu na de de na ha mu no
0: ni bi bia soso
1: yes ne ba bia
0: soso
1: obi so hono mo osu na che se ahima ye se do mo e ba no
0: na e ma no hu omo se e me ma tia tia fo no kura load
1: eh
0: tia tia fo no so omo se omo tintinya ku nyuma ya ase sao mo
1: eh uyi bibi
0: love you
1: ma
0: eh
1: fa ne ma fa ma
0: okay
1: atietia ni akesefo no omo engine ne pe
0: okay
1: atietia fo de no e table
0: okay
1: na akesefo de ne engine no e yes smallish
0: be kan se
1: mu enti sa men kan se mu e ya research aya ye
0: yo abuja fo na bade di kobo da enya sam ketu akwa du se eh enam so na se ukọ e man tem adu se ne nyina mpp wo so kura ma nyekuo no eh wo mo to omo mpanifu a ombeyi omo se weje no omo nso mo na mu ho ntia sante mantem ha na ebedi nkomo na yakọ mia mia bi nso nso ho ja abatori bi ko nso na ja yakọ tie nsem a efiri ho enso eba na na wetwe nsem asipa ebi na edi ka tie ho kire wo no aha nkonfo se ade no de na kaka ku e
1: yeah kwajo
0: so nim AAR
1: AAR
0: abanuma is always right
1: Edei
0: abanuma is
1: AAR abanuma is always right ekuo be na ti say eyi no
0: sarome fuo no e terms no no
1: ah
0: be bia o kosa me bia o say unya sa code no
1: okay
0: AAR
1: AAR
0: say bia eno ye bra ko hye oba na owo ba no won say dey ah ya abanuma ti abanuma is always right
1: okay
0: yes
1: eno so ye
0: aha
1: timo ma teni
0: no any time you timba dem ho won na dem na jua o ye adwuma ti tin ani mama no suo
1: ah
0: o say sorry
1: da pri ko na mi
0: da pri ko na mi
1: nye ma me pa abanma be tu eh oh he ma me pa
0: e ti do he obebusa bia no o you right
1: go e so okay die
0: an o di ohun
1: afa na e twetwe madwe ko ba bia
0: ah okay
1: ma bi nya ko ho sa se video mi nya bi we
0: sa
1: a de be bia e shortcut ni
0: ah
1: Yes, I want to.
0: Kaka kwe huo.
1: Yes, yes, kwe shia mofran, mama mofran kwa
0: no. No mami nchena, yeru se rosu ini yemu diya. Ena, sa format no suno. Dia, ukosi yeru so nyanu bifia. Dia, chef ye ni ya normal pa.
1: Okay.
0: Sa uko saluma ya mwe atali yinina.
1: Sa. Aha,
0: bugu kweji. Atwa diya jenwe tumeju ane.
1: Uko saluma ya.
0: Bebi ya mwe atali yinina.
1: Kuna jisa washa gongo. Mujo bani diyo nyini ni okro watali yinina.
0: Koro mwenyina na ati koko kwa adwa ibe piye.
1: Na nero, se ya sana wasa utupu nmwye.
0: Bebi. Se nika na obesha wase okwa ubwa antipi. So ati asi. So nima antipi. Aha. Ubwa antipi. Tia ya ubiya na odia.
1: Odia fa
0: honsa. Uti kwa kukula na yese. Uswari ya ala na ukurono.
1: Awebas.
0: Na fe na wakosa na koshe nika.
1: Ay.
0: Enka nkari nika na yeshe chila boso uu munu. Wame tepa ke. Unji njima boso uu nye na yese.
1: Hey. Eh sebo.
0: Eh. Zane tie.
1: Ah.
0: Abisi ya nebra Facebook na yedi ukomo.
1: Okay.
0: Na enyasa mketuwa kwenye na ukomo pina uho. Yabeka safa saanye manu. Saanye manu ya koso pa.
1: Hmm.
0: Saanye zigi niye manu.
1: Hmm.
0: Edia kwa mpune house ya unu obeko da u video.
1: Ah.
0: Enu yebede hun komo. Kaka ukusamre ya tina si ibra Facebook.
1: Yes.
0: Na
1: yedemu
0: ya demu. Na yotu ufuka klasi. Seno. Enedi yefi habo mapa professor ba. Nike ura. Eja. Wasemi mana saasu ose mfina.
1: Oh endi ya nukre.
0: Wanko yeni kerika ho.
1: Ah.
0: Masa, yen fizu sa.
1: Nano mefa ho, ye
0: mbe
1: non wachivi.
0: Uka.
1: Oh, yes.
0: Hey.
1: Nati mwese, brona, njini bano, afuwe famano, kama pa.
0: Kaka kunye. Na, mwese, kaka kuka sa makayo.
1: Aha.
0: Sa mitiwe.
1: Aha.
0: Odiye, ibi ya nu mpani uti. Uti.
1: Mwese
2: mwese. Na brona kumagu isira ni mpo na eti kuma kwa brona, mwese wa bribra.
0: Eh?
2: Wati nebi hafa.
0: Amuse.
2: Kaka ku.
0: Amuse kaka ku. Se usa.
1: Uh-huh.
0: Na ya samote mpote mwa ya taidu obituo se oh
1: wili oh wili
0: kwa wili ya mambisa na manso musa
1: oh
0: kakaku
1: and I fresh
0: miss chale
1: first
0: time miss malaika you are dinya mkupo then time I atuwazi wa wili ni ya mizomba wase mkwende dabere china kakaku ene ku nyampo ya fenu napo ye kema miti ya hudi pakro
1: hey
0: Anyezo.
1: Do mama baba me. Yeye no
0: ni. Yes, pagani ya yidi na.
1: Oh.
0: Masa ne kwa hwe?
1: Enya odi ya bio.
2: Baba mama kai.
0: Kawachi.
2: Kwasi Paul dadia ma.
1: Aha.
2: Tama. Mi free workers basi ko kwasi Paul. Ana cheche ni biba na o young boy ti no pe boys Westland. Yeah. Righteous. Ana kwa hwe me a lady bi wa class me ni gayin kasa da.
0: Ordinary lenkew.
2: Wa sori ya nu adida lenke me na nti me back class na me tie du na ge so so aso paso ampe ohu me abanti anu asresre ana nya me tie de ewe school ge yiko college of education ayi isi ho a fide me ko hu ge ya
0: ye ma shu
2: a fide me do za righteous ga yo ya ma obi aje sa na ga jazi ya ma obi
0: ya ka ku
1: ya ma obi ya so
0: ma se ne do
1: ya so
0: ya se ya kana se o ya na fita
1: ha okay
0: enti enye ize enti sam fide odi ne kekere ko suwa de ya ne ye
1: o ba ya ma buru
0: ba ya ma buru ba de be ma fa se ne kanika wi ko
1: me
0: pa cho
2: na cho ya pa ne ya pa ne
0: me ntra se hwe ma microphone fo mbe enye ne kanika ya lofu obi amezi wo
1: o ta mo no ba de brand new
0: de be da
1: se me craft china na ba
2: Any opinion, young man, your mobile bar, and Babylon.
0: Let's not come to her, and I have Flemmy Kobe, Belkum Betier, Nikanika, Bessie, and the sense of money. Did you? Raza, it's even one of us, you come with your impressa.
1: Aye, Nikanika,
0: Betty Abusia, but I felt look like a new corona. Kaka, couldn't Mami si bi bi nchila unu wangu. Mwasembi ya mekana sase mwe. Woma eti nyanche nyase. Se unu nyanche nyase.
1: Nyanche ni ya kapatrapa po.
0: Yes, okrom. Chobe edu oho. Yafan oho huwa nyabwa.
1: Hey!
0: Micheche umu newe ye.
1: Oho huwa.
0: Enyawa.
1: Nyabwa.
0: Last bina mi uchamuna. Mituwa misi. Ah. Mishe di oho huwa nyabwa.
1: Oho huwa nyabwa.
0: Entino ewe ye.
1: Oba.
0: Oho huwa nyabwa choba. Fomu nyate ni ya micheche amu.
1: Omo biyo.
0: Nimu wa muda, mwamu siya meda, beto mudi niya mede.
1: Okay.
2: Mwamu siya kwa ho.
0: Yes, au, yebe kwa ho. Waho huwa nyabwa.
1: Waho nyabwa.
0: Kakao kusaza uti ya
1: se
0: zeyi.
1: Oh, waho huwa, on se. Udu, mpa informsu bu baby se. Waho huwa na wia kukwa na hede.
0: Ni niyabo.
1: Ni niyabo. Eno waho huwa sudu kloma, o ni mbebi ya nene niye ni tuto.
0: Okay.
1: Sinti, waho kwa adye, udu huwa nyabwa.
0: Nyabwa.
1: Ha ha ha.
0: Mida sipi. David ba.
2: kodo
0: mhm
2: oho ho anya aboa no
0: okay
2: pun se yan ya nananom ya santefo no ni akamfo de nananom omaniti ya cho
0: yes
2: omo hu se enka obi firi baabi ba ke ebedi nani ni ayan ono msi daabi omo kra se mitu wa se munya isa atuba no ni ya de oho ho na chichiri kuro
0: yes
2: entino tete ho no se ke akofo obi ba nanka bi ebeka to e hoho nanka yebehu na china omose oyefie nipa efie nipa ti uba oyefie nipa edu to mi se asie oyefie nipa obi ani so nete se ye mfanchi chemu bia
0: ema we da se asema me paka na David ba akadie ma me no ohoho anya aboa sa atwa oba ni dini de ede
1: ede
0: nemom e kan sem bebere e
2: kan sem
0: hwe ye se baabi di se ohwe
2: koda na bebere akwa
1: ya
0: ena ensuso ye nampotempotemu ya no okudu ba bia we sukese e ohwo nya aboa se ma me kan me ka de ensuso se se uhu nipa bi na se wonnim na emu na bomfia ohwo nya aboa David Baker se mi se ohwo ne jikiri kru
1: yes
0: wo ba santimem ha he ohwo ebre wa
1: ebre
0: wo fanti new town
1: ye oloka jansen
0: te se bebre ena ma sante aye kese ohwo nya aboa enti enike nhu obi enka se minim na ansa na meboa no da bi wonnim da wo so ho ba kire wo ho anya aboa yi egina ho mansem bebre kaka ko baba ye namu ho sa wonnam na ukoshia obi na se wonnim wa ewo de wea osituiti wo
1: eh good
0: ana se ukoshia no so na se onnim wa ewo kwen ofa so ye de ehwe wo but me ka kire wo se wote se ejai se wonnim mi ko obi na wohiam na so betumi aboa me a wohia obi a wonnim nso aboa ne saa
1: pepe
0: de ti a meka saa ne se enne enne nipa no abehoho wo kurom e kyena won so bakwa ho ni kurom
1: yes
0: enne miti kuma se ade ba kyene maduru e bia esrem enje e bia menua bi stem ni mi ba ha na bia me bedi nani a se bia me hu se se bi oyehoho nti no oye aboa na me di nani a me so mekwa ho ni kurom ma me so ya dai mesba ya aboa ma no
1: yes
0: ohwo nya aboa hwe ni ye o hwe aduane a ye tun yi wo kotobu obi ho no onim wa eso de otema wo
1: yes
0: ohohwo ba nso nso a eso de otema no ende matwa ba ni din ye me dese ohohwo nya aboa
1: ohohwo nya
0: aboa ohohwo bi ni pie kro na kapren ni botom na kom de no obowru atwa ba kom de me masa wo ekom de afia konye na behwe afu but ohohwo nya aboa ekom de ye eni se wo sika wo se oni sika obede wo
1: yes
0: enti se wo hu ohoho obi a yeso nmu ye wo e bia na ye onkwaje a kyena e bia na obetima boa wo da bi
1: ehu hia pa
0: ohoho nya boa wo ye de ohoho na chichiri kru ye ti ye ya ye si asande fo de ye enti entia na yi de e bia semfo no wa saa ye ma memmo ye nanamu wo mu ware ware ye bi ko ware isrem bi ko aha etube hu ko obi no wa kama wo edo ya santi wo de bia kure de hu ha ni chifiri wale wale ko be
1: bia
0: kure de ne ne bia firi ho
1: no firi ho
0: je nyina ye nipa baako emoja wo yemu ensuo wo yemu ho ho nya aboa enti se wo hia obi na wo treti na treti ni ye wo ton aduane ama obi a akoye so mu mugya traffic mu ton ade yi enipa ni janye nche na wo tode a no man de ye nipa le tikam no otu kwa no se traffic so ya de nye na wo de ama no ohwo nya aboa mi nua ba e uja traffic ma wo twa de bone ama ohwo obi no wonya aboa enne na wuti ukura ye kroma ni e kyena nso ba kwa ohwo ni krom nje kwan be na wo fa so etoto ohwo ohwo nya aboa wo obi e be han ofie enne wati mu e den oba rent so wan fa ma no enso obi a wonim ne ba ye de wate so de ama no enye bone hwe yaka yaka de ani atete aru ne fam efie ho light bill nko apese oso ne nyina egunu so na edim se gana ha so de asembu ase efie afo ntue light bill enti ani ye wo cha ma chere de na guso
1: efie rafo emra be no na
0: de tena ho e omo na ye momra wu era so to spend da bay
1: okay u cha blog da bay
0: cha blog da bay mo cha guso
1: ayo ro sunu ne bo
0: bet mun se enna na wo ye fie wa wo kumase nko sere ma wo ye fie wura ko ho nya aboa enti wo hia obi a sonu yie obetimi aboa na aboa no otimi nso agya ma nko panfo ne kama sem bi sesabi obekum
1: tromu
0: hatromu agya
2: sasa drodie
0: manemfa ne mnantesem nante ne kwa yase ni pa otimi mwa no onso a wo sa kanfom
1: ɛno ne asɛm no
2: ɔhɔhoɔ nyɛ aboa wo woa wotie meɛ wɔhyɛ nkani a wotie me ɔhɔhoɔ nyɛ aboa ɛ ɔhɔhoɔ nyɛ aboa wo ahokyerɛ na aba nti nɛnɛ yɛfrɛ wo ɔhɔhoɔ nyɛ aboa ka ɛhu sɛ ɔhɔhoɔ deɛ obi ayɛ ɔhɔhoɔ o bible kora mpo ne kaa naasɛm sɛ asase ati so yi yɛyɛ ahɔhoɔ ne amamfrafoɔ namboa ɛtumi sie nyina yɛmfiri ha ɛnti wohyia obi ne wɔnka wo ho a ɛyɛ susu di n'ani kaka aku ɛyɛ wo sɛ wotumi kɔpie adwuma bi mu paa na wokɔ na ebi ɔmo ɔmote anim hɔnokurafoɔ mu sɛ
1: receptionistfoɔ
2: yi wonim wo nti hwɛ deɛ wɔyɛ kyerɛ wo pɛi sɛ wosea fam nsuo bi kora wo a woba no a woyɛ wɔhɔhoɔ no wo na wobɛyɛ adwumaden ama na katua mu ayɛ du nsuo nim wo nti wɔfrɛ wo akoa bi hɔhoɔ nyɛ aboa wɔ berɛ a hɔhoɔ nyɛ aboa aduane a wote ama akoa yi paa sɛ tansi de sii wo banka bɛte ama no wonte ma
1: no
2: ntoosi mmienu a woyi ama akoa yi sɛ tansi de sii enti nka wo maame paa na ɛbɛto anka bɛyi ama no ɔbecause sɛ wɔyɛ hɔhoɔ nti wɔnim nti a ɛnɛ na woyi ntoosi mmienu ama obi tansi sɛ ɔkurom sɛ woyɛ kuromani anhwɛ a wo so woakɔpie baabi na woato nsuo bokit baako 100 million hɔhoɔ nyɛ aboa o ɔhɔhoɔ nyɛ aboa ɛnɛ wokɔ dwom a kaka aku yɛmu fufuo ne yiwo dwom o yɛnim wo a bankye no kɔ ne yɛtwa mmienu ne ɛde ama wo ɛnso woa na wotwa bankye akɔ no adeɛ nu sɛ bankye yɛ nsom masa ɔhɔhoɔ nyɛ aboa ɔhɔhoɔ nyɛ aboa wo nso mu nsonso ne nipa nipa na ɛboa nipa yɛte asɛsie ano dendenden biribi gye hane aboa fra bɛba mu o aboafoɔ a yɛnim wɔ na bɛbɛboa yɛ saa na teɛ teɛ susu kyerɛ wo nua nyansa bu no kwasea na ɔhɔhoɔ hwei ɔnyɛ aboa david ba
3: kɔdwo ɔhɔhoɔ deɛ wɔnyɛ aboa na sɛ wotete ɔhɔhoɔ anaasɛ wotirikyine bɔne a ɛtumi ɛbɛyɛ asɛm ne ɔhaw ma wo akyina bi ɛna sɛ wotirikyi ne yie soso a ɛtumi de abasobɔdeɛ bi anaa nepa bi brɛ wo adɛn nti na meka saa asɛm yi kɔdwo yɛte ɔman mu Kwame Nkrumah gokos ɛna wɔwura bi ɛfiri ɛka tete kura ɛfrɛ no rodosia anaasɛ saudi rodosia ɛne yɛfrɛ hɔ zimbabwe ɛdi a ne maame ɛde woo no ɛyɛ robert gabriel mogabi wɔwura yi ɛbɛpie mu wɔ ɔman mu saa berɛ no na ɔman ghana deɛ nyame adom sub sahara no ne yɛkɔ anim kakra ɛwɔ nwomasua borɔfo kasa ne nimdeɛ mu ɛno nti ɔwura yi baa ghana sɛ ɔba bɛpɛ nimdeɛ na ɔbaa ghana no ɛneɛ wɔkokɔɔ sukuu bebree baabi te sɛ wesley college ɔkɔɔ hɔ achimota institute Kwame Nkrumah institute of nationalism a ne ɛwɔ uniba ne nyina wɔkɔɔ biaa agyegye nimdeɛ no bia na ɛno na ɛbɛ influence papa no ma nohu sɛ ee saa bibifoɔ susu yɛbɛtumi ayɛ biribi yɛbɛtumi ade ɛho afiri koo dake nsɛm ɛnam asetena paa ghana yɛne no tenaeɛ ɛne nhunumu a Kwame Nkrumah nom ne saa berɛ no ghanafoɔ wɔ hɔ ɛne support a mode maa no ɛna ɛnam soɔ ma ɔtumi kɔɔeɛ ɛde ahofadie ɛkɔmaa ne man zimbabwe na ɛnam saa deɛ no nti no wɔse daabi ɔntena hɔ sa ɔhunu abaayɛ soɔ na obi saa berɛ no ne wɔne saa wɔbɛa nyinaa na kyerɛ adeɛ ɛwɔ takorade ɔmo nyinaa na ɔmo yɛ akyerɛkyerɛfoɔ agya ɔmo du ɔmo paa na saa ɔbaa yi saa berɛ no ne yɛfrɛ no heli yɛ maame ɛna aberanteɛ yi ɛdi n'akyia hu sɛ ade pa wɔ fie ɛyɛ mebaa kurom ɛ wɔma mpɔme wɔma gyema tom ama ɔmo ɔboa me deɛ a ɛneɛ wɔbaa wɔ asu so ne ho dwɔ wɔwɔ nimdeɛ adɛn nti na menwaa no ɛno nti aberanteɛ no hwɛ adin saa berɛ ne ɔyɛ young teacher a ne wɔwɔ ghana ha ɛne ɔse kais ma menware sali nti ɔware sali a wɔde ne kɔɔ ne kurom a twɛ nimdeɛ a wɔbɛnya no wɔ ghana ɔtumi implement a ɔnya ho fadie no ghana ni baa sali hefron ɛna ɛbɛyɛ the first lady ɛwɔ zimbabwe ɛma internationally yɛbɛhu no sɛ sɛnka saa berɛ ne ɛnyɛ common sɛ yɛte ghan ha sei na yɛkɔ ware obi afiri ghan ha deɛ akɔ ɔman foforɔ mu ɔkɔ ɔman foforɔ mu wankwankɔne obi akɛkɛ sɛ ɔba a wɔne nadi mu paa ɛwɔ ɔman no nyinaa mu
2: first lady
3: sali hefron ɛyɛ dɛ nti na saa deɛ ne baayɛ ɛsiane sɛ robert mogabi baa ɔman wɔ mu no yɛantete ne bɔne yɛyɛ ne yie deɛ ɛwɔ no yɛde maa no ɛne ɔno so wohunu mu no ɔnya no sɛ ɛneɛ mobɛboa me deɛ a mame so mentwi we mata me
2: nkɔ
3: ɛne yɛaba bɛgye adi
2: nti yɛse yɛyɛ
3: ilios ɛma zimbabwe a na ne nyinamu ɛyɛ saa deɛ no ɛnti ɛyɛ meya sɛ kaa ntetefoɔ no nyaa saa ɛsu ne ban ne saa idea no na ɛnɛ ye di mi ema bi ase gana fo ye ye ure fi ye ntete ya brabo ni sa ye suni ya bana ni ye se hospital bo ni ye ye ure fi ye ure fi ye jeja hon ema eni ema bi foreign kwa che bi be ure ure ye mwa kwa jo ya mwe ya bebi ye di ebe kono ema ye
0: medasi pi oho huwa nyabwa pabro
1: kwa jo oho huwa nyabwa simi modu pa kwa jo mami ncha epo na minko amonani
0: okay.
1: So wo hwe amonani any how a omo enchi sesi ti a omo ji ahohuo pa enchi sa wo be chema African hanum no ni titiru ya me fa Ghana precisely any example ya tukwan pa ni ye ko ho na ka de wo mu treat ye no ti se bia UK ni na se fo no e ka ye bad aka konto kra ka be fun ye but e men ka se amahudo no so e bi treat bi mu good another bi treat bad e bi treat bad but the come majority asem
0: and
1: na me se omo pe ahohoho no mu se ahohoho na yichichu ko ntino omo ma yekwan se yeso emra omo man mu yeso adwa emeye adwuma na omo an enchichire enye dey enko so enji se wo my gun mu na se se bi mpedwa sam wo mpe hohoho a na me hu wo so eni pa we ye because baby this year wo ko den baby akwa se de ya ya ka no enne se wo ko to obi adwa ne a se de wo kan ye no onu enu manini nti wo te ne ye ma no ba me hohoho mbeto de no da shemi mu na eno no ye koya ne se ban ba me asem akwa de bia me kan se aya adwun yakopon kan na wo heaven kon kan ne tuti obi a equal se de be ya da chi bi no wo anye jiraba because asasi su ha de ne kakra bi nye be di ye ba de ye hwehwe ye kan ne ye bofo
0: me da se epi kakaku
1: ye kwado
0: ohwo nya abuo
1: ohwo enye abuo na tete no na ne ye ko pantu go Sunday school no enye no kura da so ho
0: uko bi won
1: let us ya to
0: the Sunday school
1: it was Sunday school no na enu bu a
0: ye to no say
1: yes we dear won say mu o
0: wo dia ya fuo yes we dear won say mu
1: yes no she obi na kwado ye ye nyini ba ne papa ka asem bi kire yen say se wo she hopo a hopo na wo she ne ne no ka hu se e bia e kire na ye obu afo se ewo sa ukotu obi na dabra wo tim no ye hopo na ne dibre ne enya kakra bia wo sa wo ye bua no wate se wo tie me ba this time obi twam unim ne da
0: she
1: there was a video bia ya na enam viral Facebook ni ade adobate plank obi no aye no se bodamini ni obekoto wo mama aduani ni wo so wo hwe se de wusi tie na wo ma ni bia wa kire se ah ene kra me ho nya me ye hohoho na meti hanu mu se ni wo ma me aduani adi a ene me so me ye se e de amam eti ye hohoho asa ma ye kanu obi a ye hohoho se de na kwajo si kirekire mu
0: obi a ye hohoho
1: yes ukoduro bi kro ma ye hohoho ukoduro bi fi a ye hohoho eti se wuhye obi ne na se wunim ni pa no ne kwan a obefa so abesi aboa no yiwa kuma mu bua no esa se dati wone wo bua fo uti ase pablo ka sem bi se yeye bibi na kwa amanone fo omuji ehowo bebre ye kwa ye adwuma nyina bro ni be ma visa no aba ni kro mu a wo hwe work permit ni ade a wo ye nyina wo request nyina aba ho oje wo opo beji wo pa wo nyew ba se oje wo ni tu kwa na nso akoda suba pedi na wanya hu ate kama pa it is any time bia no hope what dear kwado mia mi hu hope na me kodo se nipa we dia o perfect mo se mi yima kuma ma de bua no na etina bi ni e bia se bi ono na ye dua ama me ma ya homa ne nam ne so mama hu soro nti wo dear kwado e wo so bia yi na kuma e de bua hofo
0: ohofo enye aboa mpa ebusiafo si ye da bia ye ne mo kono no mo so mo beka mo dia ohofo nya aboa se bia wo experience bia ukọ ba bi se hofo uko nya ya ene ye nche wo ba so so a ohofo nya aboa afutu akra e ma obi esa nse ye se wo mu awofuru dia ohia wo mo no mo anso na usia wo se ohia wo mo fo mo ndi no ya na wahweni yim 0322083581 83582 83583 eja uba ohwo nya abua na onso wabeka kakra na yeko ndi no hello ye kwese na gati se o manusu e o so so san manya ne ntia se santa se bonko to bompa ma na rumu o ma bia tu anya asem ketu akra awo mu etie abe wa haiti mi chache mu nyina bompa bompa maji wa mu nyina mi chache mu e wo santa se hello du ya fe mi fe
4: yes me mi di mi di mi di fe
0: Okay, yan ko ho wo nya aboa.
4: Ah, je ni san se papa bi na mi ni fie o tano so. Je san aja kuma. Ma tana mi fie o je ni fie la belda. Mi fie la belda. Si papa na nya mi san pa.
0: Eh, okay, obi so dia no no. E kwan pa obi na fa so no no. What's any fear? Jella did that. It was when one for Bonnie
2: and Jawata Beda,
0: Jawata Beda, also when one for Bonnie and Janica. Ah, Ubiza. It's Obidiano, Sanity. Hello, where are from the free?
4: I don't see you come up with your word.
0: Emma's man, sir. Emma's and somehow now all way up way meet you.
4: Hey, Papa, I'm saying, kind of cross.
0: Yeah, Emma so. And then the other day, Kaka Farmakumako. Hello,
4: Kwajo.
0: Yeah,
4: I'm in the room.
0: Yeah, Kwame.
4: Kwajo.
0: Young Kwe.
4: What do you say?
0: Yeah, Yamiadum. Misha Horan.
4: Oh, what do
0: you have? Oh, what do
4: you have? Oh, what do you have? Oh, what do you have? Oh,
0: what do
4: you have? Oh, what do you have? Oh, what
0: Hmm.
4: And then you know that I show you that the money I say Papa did it. Papa is in Wendy. They say they need to talk to someone. They say who baby on fire. I want to see Papa. I say Papa, let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let me draw. Let kojem bi duwa dem ne sori tiguye so ko ya de wana wa ne sori tiye ja ati ba jon tiye na baba ka so be ba isuna ti ti me ko na mi shira wate je sa wate na mi papa mate kojo ku ni blip se ni ko e de se e buta region ko shia papa no papa ni tiye na mi ko shia ye
0: wow
4: ko buta region shia papa no buta region na mi gra station de mu ya na se obi abe somu ko ka ti na wo ko e am so ya mi kwa kosi kati ni mimi yoni me na mi jina ho mi jina ho to se mi bi se se na mi se ah papa o ti mi kan mi ni ko ngwa papa mi tiye mi ngwiri mi
0: ha
4: mi ngwiri mi nto ho de wanya bu ko do
0: ho wanya bu a
4: ko ngwa no ma bi so na ma e tu bu o bi na o ti bi bu
0: e no kure kwa mi
4: wanya bu a
0: kwa mi
4: na di se mi ya de boni a ko ju kan ko bu ngade na betu mi
0: a anka se mbetu pa
4: a fa se mbetu mi e ti se o ho wa en ti ti mi ba
0: Oh, so dia jeno. David ba o wo nya bua
2: o. O wo nya bua kojo.
0: O wo nya bua.
2: Na asase su nya ya nya hoho.
0: Masa. E na ye kan wasem o. De wi a wo di obi fa so ase wako hu obi na wo dwen sase o ndo nya nipa no. Masa.
1: Kojo ni bibi.
0: Kira ba ko ba bi.
1: Bi o ho no ma.
0: Mhm.
1: O fa akwara.
0: Okay, mami ko lines so. Hello, do you have free?
4: Ah, do you na yo ko yo?
0: Mami ntie wey, o wo nya bua.
4: O wo nya bua na ye bon kuni no fa.
0: Mami ntie wey.
4: O sa ko ya o bidi ya ko yo.
0: O se dey?
4: Ya, akwa yo bidi ya ma ko yo. We se ni.
2: Ya chest love.
4: Nyawo nya wo ya bi ana ya ma na edema na okudi omukoyo
0: te we die David bana ni hu abakwasa
4: o wa nya bo ara ni ngi mi da o
0: sao hu
4: ah o wa nya bo ara wa yobi papa na wa je no afiro obako no wi wa sa ka o di ko yo o wa nya bo ara nya ye pefu
0: okay
4: ah ya ya na na no mo ya ma no mo pefu no ele 28000 fo yi 19 fo na na o wa nya bo ara bae
0: ati
4: na ye pe su de wa hi ya o nya bo o ba ko na ude mu nyina wo wi a wo e sa de ko
2: a je se ye pe su de ho ho ya bo a
0: eh mi no nya adwere mi o ho bele mi so ho ho nya bo a enu de se e wi ase e di no ye ko ho ho ne o bo ni o
2: yes
0: but the issue is so we calling from podi of free ya papa yi ba o bae no onim ne baabi a wo jama no kwanke ban ke nsu behwe na mo nawu but wo gende ne tran ne dem no wo tran ne dem ko ewie en na onu so ko voter region wo no so hu ton wo ho so ati ase boni wo ho na papa wo ho
2: boni wo ho na papa wo
0: enti ye wo famu de so ati ase aso dem kura kokran se o to correction a so wo kura ka so bi anfa ne bae nkuta
5: asore de mu enti yo papa
6: eze bebi ayo
5: bebi ayo so ati ase enti wo de wotro no bitabo na aboa no bebi a kine bi wonne be mu aye ye
7: yes
5: enu na me ka kosie
7: yes
5: kwa hello bi ba
6: okay
5: hello na fe mi free
8: ayo
5: papa ni kasie
8: na mo te sei
5: ewurade adumu na wo so e
8: owo ade ya ho na dawro mo
5: yo owo wo ya bo mi ti
8: 20 udia ni odo doctor ba ko che
5: odo doctor
8: hello
5: yeah, okay.
8: 2015. Let me go hospital, Dr. Fukuo. Now, I'm sorry, I'm not a fan of the team. And I'm a cheer, Missica, ma'am. She made me see Wiji. Let me see a walk and ever. You see Wiji run about him, I'm a mefire car. I'm a dame boy. Make on the side of the meaning to say, Pachin number one, the Pachin number two, no, go for Pachin number two car, won't do number one, means meaning. The main car, no, Pachin number four, yeah, could do number two, but number one, the uncle. The now same is it a car for at once. Car number four, yeah, Papa is answering. The number four, yeah, no, Papa, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, to me, we do question number one. No, my administration, what I made the sounds you see, and I'm a far, but you can't be a member of the hospital. Make a hospital fire for partners who are in the one on the doctor for the hospital. It's the whole one that we didn't see. I will not be a one of the Sienna and once in a year do. Into that time, I'm very into a semi question bedroom. The dude was down for. That's how this year. And mom, I'm a ceremony, I'm not for pay us a moment. I pay you down, my sister, I died, and then we are two. So I never saw for a few block of our time, so far this year, but you're number one. It's a ceremony, one more. And through this, I hope we are bought the winning baby of the council of Aquisiano. Awon so
5: mi se
8: la
5: be ma papa pa etino ohohwo nya bua kekekuma mba ko penso so na yemfo ofedwuma dinina emfa

0: Dream me that say I am a sub juve die. My sub by at a finish you know. Na no what you have no. Na no what sare no no. Oba to tabiri ke una de no ba. Aya o fili papa. Na na e ma mi de se ma mi nu a. Ah party ni mi ne si. Ade ti le ba mo pe kwati kesi e na mo pe kwati ketu a. Abranti e bi kwati abi fi o social media. Yewo. Yewo. Ye kwati so ide se ye. Emma de ita mo pe kwati kesi e. E di twa do na mo se bob na. Na mo se su. And to say, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Oba ya oda urumu eja emgana fo mema ne ebrije fo mema no amna ya di wodi o
1: abuje fo mema gana fo mema di bone ko ku meke
0: di bone ku hwe
1: ai
0: anai
1: ye ma ho ma enwo shi ni an te tidi ye di
0: uram ene fa ne twi twi twi twi di twi twi twi twi twi di twi oba ho so na o twi na ni kuro
1: adani gubo
0: Sa? Abuche fo se do begina ja ma ho aba.
1: Papa bi.
2: Abuwa be fero, abuwa.
0: Eh, mudi mi se papa yi ne re ne ka che ne se ayi onim twedi. Eh, ne oman ho ma. Ofiti ya no de ne kwacha bo se ne twum. Eti ya na eman oba no kasa na ne ho emada. Mati abo chifo mema ni nyabo tre Atu so umu efefe wano Broche ni ibe tima chila wese uyo ba Omoma huwa fili Obe tima tafuru ukimu Obe tima alenko kama amu wa fili Oba edi ya cha ole kwa ba Ana bema di na usaka wa ba Bema no Eti se Papa yi neireti Ah nebi gana fodi omu nyadi Na emu de mu de eba ya na obeda so yon abiye twedi ofiti won ma no de se se beko se enko od by force ani wa ma ohu ama ama ho angu kakra obepra se mo sia sare ni bidia nene ade ba ko abeto dwa sisi a me beka ho asem eye ese hotel agu ni masin yeni efusu ni Isi wana mwane mwane hiwa ni ihuzi wafu sope ni aswasidim.
3: Flag.
0: Ihuzi wafu pe ni aswasidim. eti ne beka se adi ti ne ma na mpo kwatikese na mpo kwatiketu e me dese mi nesi party so ha da party to dese kwatiketu de baka ti ne baka se don pe ago se du sipo ku die bi na kwata di Eh, ini saya ni, ini ada black TikTok. Eja mahu saya ni mahu buat TikTok. Kena betul betul malay pun ada. Ada hotel lama. Saya ni mahu fokus social media. Nanti ni mana busy dia temu ni. Tuh masa dia temu saya ni aku tu cano. Aye, fusuan saya nak buat mina, cuma buat mina. Jadi saya nak mahu kuat. Ada ya, si hotel aku tu busy senti, aku tu ini susu itu sesi. Neno. Oba makosi ono de oba pakoti kitwa pase edini die ane koroma de sakra bi twetwe ba krama ono akasa ho aba adi eti ne ma omopakoti kase na omopakoti kitwa kwatia so die kenya aye ka die kwanya no bemma waware no de de akuta na eno ano afanisa ani eti ne so no oba ba ba tena number ware a ese mudika di mu ansa no ma ware a na ana se di kwate mudi mu ene asofo ni mu binu emise ne epibe gade ne so ejina ho mam mi ne si so se han ne baka so hwetwe ehe ane edi se edi ti si to over park so
3: asofo jo me ni na sana
0: ah eki aye se se oni be ma oba mo be ware e se mu di kadi mu ho ansa na ma ware anasa mu wari we sase eh kwatikitu ba abonti otele die ba abonti lekese e ma ni bibikro bu ofipa sase ye na mu yefusuin we between me abetie na me die opo kweseda me point na makodi abetie me jima abetie na magi me kahuru me ji kahuru ni kakra magi sai mo ay awo sama kakra magi awo ye kakra magi nkruma kakra na magi me ko etie yefu ye die me furu be kese etie na mu yefu suin die ohede mbefuya ya misole kwa mbefudi mbefuwa siya yedie negesi wanyo hume kwa tiye yedie yedie mkwa titi he yefuwa ni kuyung ana esade ase ayy adia nime feno nuhu mwini unu adie di nuhu uwede nuhu da
4: usada
0: nuhu dide di nuhu
3: Oh, man, can you? Mankana si edibi
0: yi twa nabi nabi nabi
4: twa
0: yi twa na ketwa ni wa onu ambe onu anu na odi atieja onu atieja
3: de made ho mu twa na na
4: nabi nabi
3: uze odua bi e odua ewura bi made ho mu twa
0: atieja
3: atieja ma
0: atieja ma odi tuma emani emani yehwam
3: atieja ana male ho mu twa
0: emani emani yehwam na odi enwo kakra aguso otwi meku
3: ene yeje ni penampao
0: enomoni
3: enomo
0: ama ama swa
3: me penampao
0: na atieja ma swa pe
3: oh
0: yes nemu di ye etie di esa okukuru wuti se wodi edite na nda
3: kura ka re titi ni bebre
0: eri atri na edi ane ana yes ana yes ana ana ayi bibi di emputon puto
3: ene minim
0: very good
3: kokono wo
0: we ha kokon ya emputon edi ensa na odi atri ni se
3: ene minim
0: eti musi be ma asa tele ko tina ese ene bi edi edidi ohon
3: akwa wa hai yo akwa wa hai pa
0: edi ne ne ade ahi edi edi
3: ne ma ne sese nko kwa bo ntin ko di twa kura o
0: aw no se eh wo no se
3: yele no wa ya de pa wa ya de o
0: eh ne ke se entuma entuma kata de so enye ma e se de mu no a ebi enye no ti se ehu eti edi ntina ma omopakwate kase
3: enye mu
0: na mu pa o wona kacho Yenyina ye pe, obi no. Na ho te se odo. Ade adom. Ma akwa aba.
3: Na ho te
0: se. Ai adusi ma mu akwa aba. Ene media na akwa work. Na te trumpo.
3: Me ko work. Me mi da no pa bia me ko.
0: Eh me mi da bia ko. Kona ta do itoku bia che pa.
3: Na da me ga ko fa no, me ga ko fa no me.
0: Ba dire mo ba che. Eh, ade ba se no
3: mo
0: ba che.
4: Ti me fa ye
3: na. Me be from no me ya, me ba be from no.
0: Na wo se.
4: Me fa ye ni.
3: Don't worry, don't worry.
0: Sa. Eh, apo mu tri exercise. Eh, ade hi ya pa.
3: Me da me every Saturday.
0: Eh, me na me test stadium de na me ko de bia na me ko tra be kura se na me timi nko.
3: Me do
0: me
3: ma ko ho na.
0: Eh, ade
3: ona
0: gami ade na mo to wiwi me sati tre
3: mo to ho di
0: emu nya nto
3: wo ro ho di o
0: emu nya nto wiwi
3: na obi a wo ro ko di obi aka che me pa
0: wo go tre ni
3: e ro ko di obi aka che me pa
0: enye mo to wiwi me ko me sati tre ni e se me nya ho nto wiwi gami ade na mo to wiwi a cha mo ma
3: me soya ano pa bi a ma blendi cucumber
0: de cucumber
3: carrots ano bi a kakadro ginger
0: anja ka
3: blendi na masoni so na i as a drink ni
0: na otutu ya ta drink crack
3: na I said drink. Nti anopa bia menum on the empty stomach. Nti be ma opese anopa bia okoti sori a. Sane mon me koti hu hia me pa.
0: I say bibia.
3: Ugo me petwe. Nti be ma oso anopa. No anum on the empty stomach. Ye bebo ni se anopa me ndidi anwumre okoda me ndidi.
0: Ndidi kese.
3: Na anopa no stomach na empty. Ti uko washu twa otu wi a. No abenum bia one cup. Na uko woku. Uta yes I don't know about quoting more than the beer.
0: I don't know about my untin mojani yakuma.
3: So what any intini
0: eighteen
3: Casabian
0: and a area coach, coachalo, mammy child, when you tell mammy, you know, I know what really a social or someone there, our stadium,
3: minimum
0: any across stadium, you could train one of them, and I know or you coach in one of them. Minesi, Mamusa, Una Uba, I did some of what get one. Eje mamu sa first one kwa tiketi wale kwa tiketi sedia ni wanijemu
4: mewe pehone hono
0: hone sedia
4: oo sasa kutie nebiswa ebiswa nebiswa ya hone ho nwa enso enosua enso
0: ndo mpeke tuwa
4: bebelebe kitu edemu
0: ana mpeke si
3: hone wazumudi hone hono
4: ana mpeke si
0: eti kwa tiketi se otele dine opa anasu wanijemu
4: mpe
0: ane itra
4: Ale
0: tire ti mpi.
4: Awo.
3: Nju twaba no.
4: Ah, na yele bebi.
3: Nju twaba no.
4: Eh. Ebe duro ye.
3: Twaba ya brem na odi we. Akwa oguye ni masi wo.
0: Ale tire mu.
4: Ya, da bi o.
3: Akwa we sa ye de.
4: Na, o ah, kwatie ne de nye. Me hwe bi obi funso na nye, nye fe, nye
0: eno. Sa kwatie no, abi o. Kwati kitwa, sa o twen mi lebo. Abi o pesa Ubesa ohumba.
4: Mhm.
0: Meboa.
4: Mhm.
0: Kwa tiketi wale betu ama ho aba, ade zo mpenu.
4: Dabi. Wa went me mama.
5: Beda
4: mse se wrem.
0: Ale ate wrem.
4: Shufu mama.
0: Mebo.
4: Eh.
0: Ade a betu ama ho aba.
4: Eh.
0: Didi kan otwa ba ho.
4: Eh.
0: Ate kwa tiketi wale betu ama twitwa ba na akasa ma ho aba.
4: Eto da. Ye na etwitwa ba no kra no pese ebuwa. Wrom kwachire e ka ona ya jish atuntu se
0: na won ni pa kwusha de ni wrom ni se kwachire ka wa e ya wiya
4: ucha fe eh no na ya mede sana me peno
5: eh
4: ya sana me peno
3: ozime nyai ozi dabi
4: ti no aye eya mede eya me ya na me ka ah to wu pian so
3: me ti me se da bisa se minyai
4: minya mi se dabi men dabi no kwa ya ma
5: dabi
4: onti men ka odi ye
0: odi am wa ka Abra ti bi ko fama maybe. Odi sa o se ah menen na wo prami. Menen na wo prami ho na akwane jan. Awu. Eyo ya. Ani. Minyai na bi eyo de. Mm. Yo hen. O se ai. Yes. Eti fane se o tuani mi akofa bema. Wani ne a mo tra no mu boko asori. Mo ani me hu. Mo basa me ye konkron e wo brade mu. Eti mo kwetena ase na o de ni ye hu. Ye twen. Ye wari wiya ansa na ye bi ade ye hu. Ana wo wari wiye na akosi asa akotiki 20. E wo jara to ba wari.
4: Meja.
0: Ade tra.
4: Meja.
0: kɔt ɛn
4: ne se mɛni nye
0: dabi
4: we kɔtɛ we ma mɛni nji o
0: o bible se owuo
4: o oh, dabi
0: ɛn ye gamamo ne ti wɔ dɔn
4: tɛm ɛntino mia nkasa paa me ti wo yi mɛ kɔ akɔ so ahwɛ mɛ kɔ akɔ hwɛ kɔtɛ ne se ne siti ansa na mɛ pini so mo na ware me mɛ pini so mo na ware me yes
3: ti de wo se mo di mo ho
4: ampa o
3: di twɛ no
4: ampa mɛ ti sɛ ma me hwɛ kɔtɛ no me hu sɛ ne kɔtɛ ne siti na ho ɔden ɛtwa ɛbɛtimi adi sɛ kɔtɛ no bɛtimi satisfy me nko ade me ni problem
0: na ke sɛ wo mpɛ do bɛ kɔtɛ
4: ai kɔtɛ no nya
3: no bi ani ba bia ɛne do
4: ɛne na kɔfa ba
3: ɛne ga na fɔma do
4: ɛne no na kɔfa do
3: no ba ni ya obi bɛdi no
4: ai wo do me na di me ya wo ni ho ana me hwɛ wo mintimi ntimi ho furo ho ɛno na bɛ kama sɛ wo nyina ama me ne wo mie no me yare kra na krokro me na wo di me kakra kakra sɛ ana me ho atɔ me eh me ho sisi me ho so kama
3: that's right
4: de bi ana me sresre
3: that's right
4: eh
0: iti sɛ wo ya ba mbutu ɔno ne sɛ no on pakwati e bɛ ketwa o pɛkɛse a wo nyɛ kwati a chika bi a kɛse so bitme pra
3: impra
5: kwati kɛse impra obi da o yes
0: wo di kwati mo aka mpɛ
4: maka mo sɛsɛ
0: amna atimi ho kwati kɛse amna atimi ho
4: apem me
0: ani
4: eh
3: asi wo mu e fɛ na asi wo mu
4: ajish to vo ase
3: zo ende asi wo mu
4: eh to vo na e
3: mi ya de no asi wo mu
4: de ne kakra kakra
0: eh e ti adi no ya but wo nyɛ me abɔ mo nyɛ ketwa bia when you get to a beer, a crack a cry, which you are on a
4: penal. San of a penal. A bet pin me a mamma near Bamaso. I don't know who will send me the cotty, be be room,
0: be
4: good by it, it be gummy more.
0: Very good. It will to me and control a beer and the cotty ketua, a bit to a gentleman.
4: I know the end yet. Just say a gentleman. Minim sɛne amesi nka asɛm
0: no
4: sɛ woyɛ ɔbaa woho ɛna nka bi yɛ asɛm wobɛte aseɛ yi wowoyɛ bɛrima no akɔteɛ no kora wɔ ne nti no deɛ yɛka no wontimi nte aseyi.

0: na wetum ne kon ho
1: na fa ota ota ebo ota
0: kwa anta enye bi nkyere na e
1: ah me ba kola ta ata ta funa mi hadi ah ora kwa ta ta nkyere em ba me mi hadi eh ma mi hadi
2: fa fa usika
1: ay ora ora oba tiktok kwa be so mi ha mi hadi e wo honu ay ma mi hete na bi still kwa da bi utimi I call that ha transit. Transit ma hari. But still I tell what you so cry say what part 8 mini. Me ba tell you hwe eto na ekuta ba no.
0: Me kwati ni so.
1: Eh kwati ni so.
0: Form. Me da form say na
1: dey. Enye ye.
0: Tie. Me da ho say.
3: Eto ni ho.
0: Na me nine no.
1: Ma
0: Me
1: nine we say. Una
2: enko.
0: Me mi twen say ama no.
1: Enko
2: temu.
1: Ba ba ba enko re yadi o. Ebetu.
0: Enko
1: temu. Dabira bibi. Eto ebe
3: o. Di ese ne si so ade ebetu o.
1: Ba ba. Eto na o de da o lu si a. E ba jowo.
3: Eto aba o.
1: Ai re ne sire no. O esire na esire na won di si ya. Sa sire we se kwatie mi etu ase etimi ko.
3: Ebetu.
1: Opa mi ne si so me bu apa re. Kwa sire ne kuta so part. Fon o mu ne se ne mu du. Enti saa sere we se no. Kwa tie ne timi mu ana tu. Na fu na esa we ranim no. Sa e fu no.
2: Fu na di kan
1: we. Enti mu e ne ni. O tra so e ye ye. Be mama be ah he. Hwe e tie se ti re se se tu so. We sa ne kwa ti esu a sa e tu we se. O timi tra so ni. E ye ye. Opa obi a wo hwe bia wa we TikTok bia re ade. Sa ne ne tu ni sitie no. Aha, what transwa enye yi. Ana tu. O ka se o mo le dogi nsua enye yi.
0: Ebe yafim.
1: Ne ba he. Ba wo de we saye. E ti we se no. Se obetimi asomu atimi dia manatima ba. Gi se obi a ne kwati ni odri kakra.
2: Mhm.
1: Ba ne kwati swapa atimi ni sa twem. Yes. But it is enye yi ba bia. Sa hwe se ne ai part mu du sitie we se ne sere mu sitie ana ohwe se ne le tunu mu sitie na sa kwatie ketu ase no
0: en room
1: e bit me dey say we dey say e bit me dey
0: e be da kura na dey ante say dey wo wo so dey ram aso mo
1: e tie bi ana be ma no so na fu so aso
0: mhm
1: on dey say afukase we sisi ye ne e fu so sisi ye me dey say asu o dey hear dey me dey me fu am dey me fu sisi me fu sisi Where is my food? When you come here, my mother from my head. When you mean, so I'm my head. When you're my food, she come. We mood.
3: Wala na wo ne mo mudu de wo nye nye ne hu
0: ade ne ya flat
3: ne mo mudu
0: ade da wa ya
3: ade ko de nya mi wo sha
1: o ne ne ne
0: ne
1: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
3: ne ne ne
0: ne
3: ne
1: ne
0: ne
1: ne
2: ne ne ne
0: ne
3: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
1: Eh, oh,
2: say,
1: oh, me say, ne adie ne mu di ositi ano. Eti so obi ane kwati mu so asa no. E ko mbe na mu pa fa so me kwati kwati kito ano.
0: No
1: o mu abi.
0: This was the brassy training. This was the brassy.
2: Oh, mu say.
1: Ye wo kwa fu so di kwati kito wa. Ye bese mu hu. E se mu he.
2: Ye tie ne say hotel osu.
1: Aha, eh didi kai.
2: Be mo bi wo ho ye tia tia.
1: Mhm.
2: Enti so ye tia tia. Na se kwatie no esu a obetimi bi edi wo baby
1: very good nige so ati ati ni pati ati na
2: yes ah woni efru
1: woni efru
2: because
1: obetuma shena prenu
2: yes
1: obetuma shena prenu
2: se bi ana party se da ho se be ma ne yeti ati na party yeti ati obetimi ya shenwa di
1: na prenu
2: oh o se nya ma ne nyina nsusu e na e peta free fa won se woni
1: ade
2: Obi wo ho no kra de on person ho beba.
1: Mhm.
2: Nya man nyina no bia ye ho ba. Enti no, ono de se bia one ne ba wo obi e be mu no uska, be mu no krokro no. Oh. Enti ya ba sa na, sa ni pa wo ono de on di feeling na nko ba bia. No aso o te mu no wo wo na ne ma no. Di ye. What you say?
1: Mm-hmm.
2: Baby am free ba no.
1: Mhm.
2: Sa me ma ne de om betimi ya di.
0: Mhm.
2: Sa me ma ne de om betimi ne ma ne di ba se wo fu wo ho. na de yi so a da bi wo fro no kure di wani mu kan
0: we da di twɛ
2: ti wo be si dan kura no wadi ti
1: mi ni ti kon be na over to your baba ti ma bo ama sɛ ti ma di sa
2: twɛ ana ti sɛ dia ti sɛ dia na party e yi sɛ na party position na o da aye no sɛ ba ma no yɛteatea na oni afru na oba no so so yɛteatea onso a
0: obetimi edi
2: obetimi edi no obetimi awuram wo ho ode ne nan ba ko obe obe wuram ti sɛ sɛna na party sida ho no ho ɔno bɛkɔ akɔhyɛ mu
0: akure nim
2: ɔbɛkɔ akɔhyɛ akure nim ɔbɛtra ne srɛ ba ko so wo ho obepɛja ne srɛ no ne srɛ no obe wuram saa obedi no
0: obedi no
1: bɛma yi sɛ me kyerɛ mosque sɛ wo eh akɔ fa so di kwatiketoa adu sɛ mame na ho no mu agya na wo yɛ bɛma eh fɔde sɛ wo yɛ bɛma pa na ɔkɔhyia wo ba wɔne gye ne wo pɛsɔ ne odi no no bi obai ma ni bi obai bi huni sa kwati sa obedum kania anase bi obaso kania na hweso
3: me odia me peko ani twa ye dum kania me bi ne bele me hutwa no se me hutwa no god seeing is believing de ori bi huni ko adwum ko ti me bi dum kania na de me ni twa ko dum kania da oba no ko dum kania ko me kase koso me mi amako koso sa adi tina o dum kania
2: eh
3: ade o yare ana
2: ibe di twa kwati a
3: o yare ana Obe bwa o yare no odisie.
1: Mhm.
3: E o mari bi osa.
1: O de maka manafu bi soko fo baby. Na oba na o sia na adwo. Na se no ba na si nanim kokoa ni sitia ne fefefefefefe. Ba bright pa. Se no tu se se ay. Piti momento kokoa ni bi.
3: Mhm.
1: Ano aye ni you know.
2: Because
1: agi sɛ ne nso bɛyɛ firi ne kwankyi ne ne wɔn nyinaa yɛ dame
3: so kanea no
1: ɛna ɔsɛ ɔnum kanea no ɛna akwankyi davi ɔbaa ne sɛ ɔsɛ ɔnum na ɔmprema
3: ɔmmɛne ne no twa ho
1: davi ei obi a ɔno abrabra anadwo nyame aboa no amena nya davi ɛna akwankyi ne sɛ deɛ ɛna ɔbɛdi ɛti ɔdi wieɛ no ɛna ɔmodaeɛ na ɔmodaeɛ na ɔbaa ne dae paa ɛti sɛ ɔbaa ne kɔ deep no ɛna ɔkɔ sɛ ɔkanea no Los ye asama to me ke ye tia se de ko de me di di eniu di ni eniu na ko de no mo to se na mi anyo de no ko ti anso ne no mo to se ogo ni Kwato eme nu kumbi mye na do kwati me diso bas ah ana ba se ni ba o se de bi pon di bi o de ye ye o ni bi o se o ba ne koye nu wa fro o ba ne bi
2: ba da
1: fun wa fro ni bi sa se e pre na so ti hu nu na ni ne nim asia ye kama na de kokko ni siti
3: na bro for friend makeups
1: it when you say sana the body na yin na siti but to no say say ayi ni bi apet
3: ma to oh makeups ah so
1: oh there be say na anaju say ba sana wo ye kokko on say e ma ni bi won ma wo ye kokko me na si say kokko hwe me na si
3: makeups kan ho bo
1: e ba any makeups e bi wo ye kokko no o ti bi won mo sra wo sra sana e ma ni bi mo sra o manim ase no mo ko ha But e bie na chi ene ne wede no kire ho a
2: ntum
1: kokko tu ti se pa e ti se me ne ti se ono ye kokko da ma no o ye kokko na kasa e ti se oni se se ne we kokko se na me pe na ba ko dem na so wo ngo se se enye sa na tie na e dum ni ja
2: dum ni ja
3: o jadi
1: o jadi ono so ko fara ba
3: o no ndi de
1: O ma kan.
2: Me ma na bi mpuche o.
1: Eh. Ko la dai. O ma kan. Aw, eti yebo, eti se una ye bema, o ye bema se na oba ni bu se bia, o kwati so sa na. How do feel?
3: O eni kan ni ni wo o suzu mbafo. O se ti me ma na ya mu kwati so no. O mo so na pre twa ho pa.
2: Papa.
1: Mm.
3: Kwati ke twa fo no. Omo pre twa ho omo pre time this is se o no kwati e ka bi chiro
2: mm
3: omo mo kwati bechi bechi
2: mo se ti to man to school
3: omo pre twa ho pre na di baba kwati ke twa fo no pre omo pre twa ho e ma be fo no omo pre ho e kuku di dabu dabu o so pre twa ho
1: mhm
3: dabu dabu nyame kura ma example omo dabu dabu ni kuku akoko ne koti impia ti sei but dabu dabu de na yese abu bobu bo sei ya ubedi ahentu bo ase a onya sana ti o nti o koti swa na o yele nyame anya odwa na o girlfriend ni tuswa o bibi dino I'm telling you honestly
1: mami fa mfa yina ho nwa eti senior woni so koti swa na utimi nya na jede kamna e she ho e video se oba mi be jini se ri se e ji se le je no e ye popo ma le se o video
3: me sa video no de bi ase mo me ka o enya han ko na ma kan se mo
0: ko fo de be pia bo nti
3: de bi a me kan se ogoro
0: fo de be pia
3: in the first place why are you doing the recordings why
0: o de ye de ko ti mu ti se
3: o de ye de o de se o ko ti su o so ko ti so sa video na o ye bra wo di obi no die mindset be na o adwum o ye dia ye dai sebe etwe no kura da wa wo die wo di wa enti wo di ni etwe no wa wo die no video no o de ye dai etwe o dia bra wa wo di physically o dia bra wo di da ho
0: e wo video
3: wo di ye dai ate se ba ma no wa adwum bi e wo trim se bi adachi bi anu who the video no
0: every
3: black mainly oba no so adwa me minim no no anya sa who the oba e ho video e twa bebere ba ye die ye ka se ye ho video aka ye fun ye nkozo o eti who the video no ye nei eti ba ma obi di try video no waji me woni nyansa who the ye den in the first place videos bebere ba ba na nsan a nkofo di a record aka ba social media me comment am bi sase dia na odi here in the first place o video oba na ba o de twa na bra wudi nti un concentrate na undi twa no ti video no odi here na no akose te camera si baby e yeso na o ma hwe camera ni o hwe e da su ya na waji me we yan to sabe oba e man zo sabi o ya na mi hu ade a ene o because video ni cause o nim say e do ye ye o video as you know that
1: o enya na nya na sabi o mesre meka o mu hu say e video o
3: be me ba aha me ba o de ye hu ye fa de aba abo nti be de me mu obi adi be de aba abo nti nyina ma ni ehu so o hwe ya o man zo hwe mbi
0: na man zo kwa je kona
1: e o sabi o no ma we utimi say o di mu no no nira oh na oh ni pano ye ne ano hu se se kama ne so no ho
3: eji o se so media sam kokota judge no ni ho
1: na bi da
3: na so nsam no de ekoba na na jury ni judge na hu se eh wo na oku ni pano ampa na ye oni ku no so oku no ni ho video no ye no ni ho but ye ba hwa hu ni video yo hwem ohwem se de obi video am hwem yo ba ni so hwem bi bema no ekwa no he se daso ya na obi kura timi ya no abeye video ni wabeye
1: camera
3: ni phone ni edi oba no ye di una bema no abeye camera ni ti oda ho no wada bibi mo se bibi koso eye ya ye ministers Ghana ministers ni mukura bi na ho na me he na na ho ye na me na na akwara kitu ejuju minister
1: ejuju
3: mukura Jimmy enti sa video ni de mumie nya yo na mfa mfa so nwe ma o
0: egun ko fa
3: oba e be dum le bi no be ma o ko di oba o ha o fun ji se o dum no o be ka cho se fa fun ko to abonte
1: na se ro pani football ma o fri ni pa na e do fun gu abonte
3: e di ntia
1: an sa no no nya ro
3: na ne ma we mu ntia sa ne ma ne ma ye ntia bi a papa wa bore bra o isikani o yojapadie o wudi we are seeing wabe bo bra ankasa
0: utwa funti
3: na wo de sa video yi ba be hana dwin sa dia ogoro e je se wo de ne free through ba for mo you don't do that mema no mu di twa mo video mu nya mfa so bi ani so nyansa bi anim e ye adwen a e wo from an e sa anoma no fa funi tu ba bi na yiru hu di twa no concentrate on adwa no adwa na ba yiru hu di na se mema ni mu nyam bẹ́ẹ̀ bi ẹ̀wọ̀n yẹtwẹ́ náà obìnrin a ó jìnnà mẹ́mẹ́ ọ̀gá náà náà wíyá sí jìnnà náà mọ́
1: sẹ́yìn náà mọ́ àti sọ́kà sí jìnnà mọ́ àti náà
3: ọba ní sọ́ jìnnà mọ́ ti yìnbọn ní dín náà sẹ́yìn ẹ̀dínwó nyàm
0: ọba ní sọ́ nyìnrìn
3: ní ọba ní sọ́ nyìnrìn ní
2: omu nsha be manu
3: le se ma nso ni munyo
2: sanity
3: na o di video ogoro o di video no eye dian mi de mi mente ase o eye dian mi kan se me record se mi di obi me record
0: pa
3: nwe ode o ye de ko mi ni ada di pa
2: it makes sense
3: emre mi ko ro mi transfer yi mi hwe fo ma
0: no
3: me pentem se twena ba me pentem mi yi mi na yi me fo jim brim our girl is ah nya butse ne ne se mi nko ne me ade na o promo sa me ko kina afi na mi afi mi jiro sa o afi enye mi o atade mu na atade e ben oh nti mi ni ada je kura be ko fa fun si abesu so mi ko sete fun na ko je ye fira bo ti be nya brim na mi belt e mi na sha ha o de meji ye tike mo bi ni mi se wo twe
0: ai na tambe na mi koso
3: na tambe na mi koso fu ka mo ye tike ho te nya mi se se sha otwe mo ani ni se na mo twe ni mo twe mo afo kama
0: ye ti
3: o ti ase mi ni mi se wo mu e ti mi hi bo sa so so na adi na yi ejira ho se sa bi na mi ko fa ai camera agoro sa kwa sha se mo
2: se te camera ni wi na ajo
3: ajo sa ze hunu no nkwa sasem no mema na moyesa munyai emwa emfa dignity emre ye ne ma no
2: ye ne ye busuempo
3: oyesa oba no ugu ne ma se ndefe bo video ho se video wo fun so fun ti mi ye ne ma bebre ebet ma se oba kra bet ma fa ne ye ma no bebre ni fun wo so wa lo ko fun omo mi ye computer engineering no nkola na ye computer engineering university no wo kwa bebre wo bi fun walo kuno so bebie ko wosua yesua so so obehwe ni papa fun so ni niamo obeti me
0: hye
3: na wa hwe o baba ana o baba ema e wo university first year second year ni bi odadi me fun ye dum o fa fun ma me nye ai project bi na o de ma no na o ko hun sa ni ma we ya
1: enye fine enye fine akwa la tamam na me ma to akonye na o tu be ka bi na asem no kra me na age mi sem e ho no ma kwa ta se we be ma we to onim ji se na o be hun se se o no baba kwa dem e di se part to we ji se na part body city na be kwa se kwa ti so how do you feel
4: na me ma se na me be ma
1: ah we be ma na on the part akwa dem
4: se na me kwa ti so
1: na kwa ti so
4: ana na du se di kaka no kote so bia pretwa e pretwa ho so aja se ti abo tre na obinya uno ba na beka ma me kote ndi so awu
1: eh o beta ka cho ba cho kote so
4: a me ka na me ka
0: a bebi de ka ku o ti
4: ka ma me kote na ma me de ka tu abi o ti ba ne de ayi
0: bebi o ka so pe ma se ma me kote ni
4: so o ka sa ma me kote de ka tu abi
1: sa o na yusu e me kote so a point 1 no wa ka kire wo ba no so o kote so very good e ti je no ba ne bit ma ye de support o
4: anu anu jina obana kwa bafa soa
1: very good
4: obedi kwatie no
1: very good anna na make ho asem
4: se se anu uka to catch obana obana mu kwa bafa soa de obedi obedi kwatie na ma o so atia se unso babia obabia se ugu bedi na unwa de odika ho face hwe okote no hwa mhm no no be pete ni mu ase o hwe me bi no no hwe okote ne kase ni emuduro ndu catches uma me kwatie de soa o onu be mu kwa bafa soa se bi o mu wada ho no atena so so no abere se ama wu fohu eno so wo
1: but oba woni kwatie die pa no otibi di kwatike to otibi di kwatike se
4: ah so se so nti no ono o ma o ma butu no so
1: aha
4: ono betena ono o ma wa tena se na so o ma wa da ho no ma betena wo so
1: but o tena ne so a ekwa oji se beti adi
4: o ba ko o be bi ni na makra ma o ne ko
0: tuwa
1: nemu abiedege wajese mu biedege tso a kwote ne ebe ehem
0: ah beti mi tu mu
2: sumia no beto
0: ne to
4: ne ha nse ko manche ti nse da wu
1: afeda over point one mu ne pese an awo afeda over point ne unye hu kwote kitu adi unye hu kwote kitu adi me pese me mamu hu kwote ne jidi kwote kitu a me chere sa jidi kwote kitu a
4: Odesumiano beto wo
1: ba. Aha. Yes.
4: Odesumiano beto wo ba mo sisi sisi.
1: Enye be man sisi echi.
0: Oba
1: ne sisi echi. Oba ne sisi echi. Etu wo ba ne ni twere be kwano. Ayese wo ba no okim na okamwa.
0: Me be kam tu.
1: Ani ne fe se didi kwatike twa. Enu na me be se mo mu nim se didi kwatike twa. Ayese wo support be man ne kwati swa no.
4: Kubwa no.
1: One. Oba ne tusuo. Na kuna kwa dogia kwa chenti mini
4: mwenku na kwa kwa
1: tu okwa transfer ojimi ni
4: iswa
1: tre okwa bawo nanem tsede wo bam tsede wo he ai zamika ojimi ni
2: bona sendio
1: nemu ye so hu kwa ya mfatwa ye so wo chim okau okamu okau okau otwane mu a et wikin di kwa tie no
0: chumu kwa no katchum
1: onmi se onmi se na me kala mi bisa mo se kwan bela mo mfatwa so mo di kwa tiketwa nemu yamu hui ayi ayi ayi part kwa dawo e peja na villa
0: ame
1: ka kai o peja na villa
4: enyeyi
1: o be be bien ko ti so bit me di villa
4: je enyeyi enkokura enkokura
1: enko
4: e beta no
1: but e beta no
4: tu
1: aje e endu be bia obu won ma ni ceramic on be me bi won ma ai akosia wo ba okotisa wa ti bi na so o kweso
4: ye bi
1: enye twen ne so
4: kotene so
1: okoti so eti wodi eno ti oba ni yoba wasro sa du si se onon po ba e virgin opo ba wasro
4: sa
1: so oba wasro pa no obetima adi kotia na okotene so no ema woni achi
4: so onko na fa so ba ya dia na
1: very good
4: ise okache se mkoti so
1: very good eti em ne to kache mi se opo kache oba ni se mkoti
4: so so so man ya we obo prom kwa transfer e betu ofrim
1: mhm
4: we prom gigigiri
1: o gaso oba bia no na oba ne kwati sati se hotel kwati uje kwa transfer
0: enyeyi
4: isu
1: oba bia no
0: be ya firim
1: wo transfer se de ekra na obet ma o kaso transfer u di twit se wo twi nyadu ana
0: pepa ye boy simpa bo ahoma no na
1: o ti ase
0: nyen so me so man
1: aha u di twi se wo twi ayi ayi nyadu ana ata o ti so wo twi na wo twi ongo ti hwi ndi wa hihi
4: na sa na musa
1: eh eti oba ne be transfer o transfer ama wa oni eba ne emo anu ana tu oba ne so e dai ya se yesu a we bu na se bi emo
4: enko
1: enko
4: enko
1: o atupa na wo buo no wo di wo fu ene wo bu atupa
4: e so so ba bre
1: o ba bre
4: so wo yera ho metete
1: yes eti judge bi ana menim no a chepa mission wo asafo happy check ne ne fu be isi
0: akaka
4: ana e club na nan
1: ai wasi wasi mi de metuoi wasi mi de me de metuo ni me me kote ni de bi ti fe ni twa kase e bia wo me ma fu se de sitie no me de ye ana
4: mape
1: be fe se oso on po ba ke te party di
4: Slim.
1: O paket kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit no so no kwa de mu an ono kwa de mu na o kitwa no mo se de jar mato ho so
0: o kun
1: na o se de miwa na ho meti
5: o
1: bia o ai so da o so no o me miwa ngusem na ho meti etwa na o pete o so de fu so it was the boss who back up the papa no ba as I go pepio na no ba it no ba abo wona wona fruso wona no agi no ho team no wona enko it no ba say I say the no say the jango team it wo ba no kra o kokra no say
4: mo say bi mu
1: o ba say adi sakon no adi sakon te di bi mu
0: e won fa won so ya dene nam
1: it ọrọ ni dia no se ne kwote ni dia o mo ba bia mu ni kwasia ne mu wo ba no ho me wete e wo mpa no so anadwo wo to me da o so ma ni mu duro no obi butu so ma waka se wo se obi ka mutu
0: sika se no de
1: a very good
5: o
0: me
1: ni mo ba sa o de ni mu ni de di eji eji aye e bu no mu a no o ni fa so de be du wo ba an de se hu kwote ketwa e di fa so di kwote ketwa
4: Okay, be man amra de je enyi.
1: Dabi.
4: Be man amra de enyi yemfa.
1: On me se, iti na me se da gbisa me na esi ane part se. Family fa su di kwa tiketwa. E se se ay hotel de ya. Ah ye kai. Na no, ati ma kai woti, ozu ho na man. Ozu ko kunu ho.
4: E se ne, ne de de ni ngasi.
1: Ah, wo kunu se de.
4: Asa afa na
0: fofo. Take take ti wo roro ho tem ko first.
1: There be. A de te so ko ku.
4: Video no ya ko na hu ye se se video.
1: Very good.
0: Asa
4: kwa. O mu ko so ko.
1: Very good.
0: O mu ne yere no.
4: E me me. Ya chere de ho se se ba be di.
0: O no
4: so ko ye
0: video. Na video de yere. E twa na ho de ama
1: o. Very good. O mu se. A de na o nyame de ma enipa no.
6: awu mi se ye wo bia ne ne dia onyame de maa no ebi kwa tisu ebi di isa ebi di achia oti ase ebi di ene ayi I swear my God
7: so
6: ebi ye koyong ana mi fem baby aha ebi mi fem baby oh ehu bu nkum ebi suwe nifa obi ya wakotie se ya mkupo de maa no minu wababa wabiwasi okotia okoti tenia Opokotia tena opokotia acha
7: ko ni bu
8: masau chumun
6: ko ko ani was ade o sikot kotia acha ni se e bi wa de pako se bo boko fa ko
8: e yi wa odi agu fam
7: mu do bi ape
6: yes obi ade ope obi awo de ope it is a we ye be ma let out one as okoti so etu mu se e kwa okoti so na em de se kwa nta se Mekase, amene mkoti so.
7: Na, mekase mene mkoti, kote ni de so, yebele diye. Se mwisho, mwisho mwisho mwisho mwindi.
6: Yes.
7: Tema, kote ni de so.
6: O, ne kote so, o kachi ni panese o kote so anu. Ene duwe bia, emani bikasa. Eti, mene mene isi akwa kushia. Na, iwaku diye mwa, ni wakache mene isi. Bikote so, eti, na vele day.
8: Mene sano, mekwa agula agulo.
6: Agwagwa meka ne se.
8: Agwagwa meka ne se. Ubetimi akasa kasho san komo boni mu no because I told that eh fere be money ni si ada na wo betimi da be but san komo boni koso a
9: mutimi ka filifiri no aka
8: obetimi akira wo de akote no kra wo yie na ne ho be bantem baba no so aka ne de nto omu kwoda mu wo no mu nim de omu kwoye
6: e je
8: no
6: obetimi busa ayi ni se Ai oti okwati ni eswa na sisa
8: Kwati ya no sene siti ye Na meba adia sene opese mi yeno mawo Se ya ni yeko
6: Ah
8: Oh midi ya mkwati diye Eye
9: yu Eye honi hu Eye honi
8: hu Eye honi hu
6: Ah
9: Na eti say
8: Sasa ana openu
6: Nidi ya beji Uta kache yese Umpe Ae otele diye ni bi
8: Kwati ya di huu koma ansanu wako urada
9: Tana kwati ni bi diye
8: mi Kwa urawa ansanu
7: wako Otele ufumi
8: mawo Kasa umpa
9: Kama
8: pa Nada mimifin kodi ana wo yende ni sikanti
6: oh dabbi
8: dabbi
6: so peni pana semwa e funny de kwati kase na ne
9: kitu ma idea kan wo
7: idea o so do nyina ye dio
9: e wonni mi ya
7: na do nyina ye dio
8: dabbi
7: ah bas fo duo ba na me ni agye no
9: me di o se me de ma no na be di me de me nsa me de ma fu nyina be gu so
6: oh na basa wo de na lu dia ano etima unuza unuzo bidi na obi tafuru kema homa mame
9: me ho bakware se kwote ni shem udi kwote ni shem
8: na se wo
6: bi de su obi tafuru kema homa mame
7: na se wo kwa kwa bi aba bi aba na se
9: anje zika
7: kwa bi aba uze se wo
6: eh obi tafuru kema homa mame
7: pu pu ye no
8: obi tafuru ni chomo
6: ema homa mame
8: so wi o side me ka
6: very good e bi kwani wa ni ukraine
8: na
6: bi
8: bi bi bi bi me
6: pesa so wi o ba Uyo ba, na huo ba, na kuhu no kwa tebi.
8: Uuu, bebe, na mehuwa ba, na huo maya, iti huu nime.
6: Na huo wakati na huo
8: ba. Ajise bia, huo tafri, chenu wye, ya na huo huo ba, iti huu mfa nchemu nibi.
6: Obwa na, obabu wa na huo ba, ompe kwa tebi.
8: Ya huo mbabu sa, omu ye selfish.
6: Adi jomu ye selfish.
8: Omu ye selfish, because bema na huo nene ye, omu di mu hono. Uwa ba na bema na huo ma, di inti nesu uja idi. Asa wo bua no na be ma no so.
6: Okay, but who say?
9: Na me bi o ho a, it depends on we say ta free twin ma fa. Wo bua ho a ketere men, timi yiri ketere men din din no di twitwa na no so.
8: Esa kra be
9: fa. Esa de a me ho ba wi a. Me twa ba no no sisi men timi ma fa ko tie no.
6: O ka wana.
9: O ka o. Eto ketere ma no.
7: O twi ma
9: no
7: bro so.
9: Esa be ya. Ketere ma no.
7: O twi sa ma na bro so.
9: Wo de ne ketere ma ni bi twi twa ba ni twi ni twi ni. Wo di chichiri di chichiri mi aye medade e se si a na ba beti me ho ba wi a me ma huni mi biem ene sa wo to bo ase ene kete ma na to tweba no so asa wanana e wet kakra wada e tweba no so na asa nkakra kakra na okita me no funa no at the same time o beti me ho ba ba 10 asa na do kwote na bebroma sa be di me etim fa ketere mane denden de metaflo ba ni twem nie e me che se safa akoti bedim mi sa de me mpim
8: wo na ne sese
9: so e mo ba wie de
6: no no o homa wie de o ko no bi o o ja asema me ka yibi na okay
7: ah onye taste wie
6: very good
7: don ma undini
6: very good
7: so okay so because ni twa ba ya
6: wo ni se waka se wo ya ma afi ni hunya ba wie ye
7: no
6: abaka ji se ni twa ba ne de
7: se no se o do hia no de de o ni de de o na wie
8: de de o ni
7: de de o na wie je wa se ni bi o
9: aya ma so
7: sire
9: ise me
7: na
9: nko eti me hu ba na me pria na ma
6: Eba kwada kwiyem na ba na ma hade. Eba ode da kwiyem na ma hade. Dem ma hade. Ha, ba use ni se. Adu se ko se fifi na ma hade. Adu se. Ha, ko se adu se ko se fifi na ma hade. Adu se. Se na ma hade.
9: Ana
6: ma so
9: mentira.
6: Aha. Eh, ode ta sweet. Eh. Ode bla TikTok. Ada ma so ode bla TikTok. Ode bla TikTok. Eba ode ha. Dem ha ode dem. Ha ba ona ni miedu. Aha. Aha.
9: Ube
6: bien. Eh, ya dia. Aha. Ode bla ha. Eti debi ah. E farina e fa wona yi en si ni sere ho. Aha. Aha. Eti so o se sitien. Eti when it oh when it oh bokuro bokuro bokuro bokuro ana tu wo ba na se eye se o somo woni sitimi ji se ne o somo ma ho so timi aba
7: sa
6: because wo ba e bo ma wadwene mu eda ho
7: fresh
6: e ma waka se o tintin mu nyaa tretre mo jani ye adwuma e waka se ana o ma bo di su nyefe
7: correct one
6: e ma ni bo mo mu se o mu ni mu se e die na o mu be die no e bo ma mo bo di ni e bo mo mu di ye fe
7: one spirit Usu ba kule kama
6: yes ema bo anuma e bo bo du anuma obeya de na ai me de mempe me side
7: ti aba na
6: Yes, it is over facing now. I feel I'm Eya fe na be ya ka se ai ebi o o na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
10: na
7: Nenu anu be yoru.
2: Nenu be pie.
7: Nenu be yoru.
2: Bremu wala de mi se pie.
9: Nenu be. Ya me ne kwalanta ne best time. Me nyam si nyam style biem. Ane kwati bia me chulo biem.
7: Ya wuye. Ya
2: na kwalanta.
9: Ya cha ya kama.
2: Kwalanta wu ye hu ye ntia. Kwalanta.
9: Kwalanta chu
2: kwalanta. She.
9: Tesa
2: wu ye hu ye.
9: Kwa pa pa so ko ni gwa se mu nyam ye mu nyaye.
2: O mu je jira.
6: Ai odi pa na frɛ no abuma bi na wa sani ma se yiri abrɛ ai ma bi na asani ma se yiri abrɛ mi no ai ai ma bi ma bi na asani ma se yiri abrɛ mi
2: mo ya mema mo ya mema mo pia se kwa cha sa
7: mo ya mema
2: ti ano dia
11: I'm not going to be able to do it. German song in himself, who ye part in himself, who ye. Quarantine, Obasa, Wabia, Mubian, so Michiam. German song. Program a movie and Pesemic and Wasson, Medley, and Casafre, UK. Na a German song. We are men in the Egyptian who sent Cramontia, say. Kotiki tu an ni die bufu an kasa na ukosebia e bufu an kasa. Kotiki tu an tisa de ori takra enu nu wa suma na ubini. Enkoshi enu sen before be kusa kotiki tu anu na se we bufu. Na se we bufu. Kotiki tu an tisa ukukromoti ukukromoti asori impu ene tisa ukukromoti. Omu musi obe brebe. Ena mu banso abe kasa we tu Amerika be 10 months. I'm not going to be able to do it. Kotikitwa ni koti pencil koti ebi wonu ma ye tiatiatiatia edi wan no ne se ewo wa yas se so enu so ebufu ankasa na mu meema no so eja ma so se eyi amuta hia oba onu so na se so nja de ntina ye kasa kotikitwa di eya ya mu ntia se ana afin so no edi edu sikan ye ade ntina wudi mi obe so obedum light wudum light se bia di na ohwehwe wudi koti besia me twu mama wedi mi ebi ntina ebi abio a obedum light se nu nti ebi an se obi kasa wako painting enim eyi makeup si senka light no da ho nu a obenku se o wedi adi boni ana mema no so no ye fa nyam mu pe shi pe na we ni ho so we ye kokor we ye fa nko si be oba tuntum na ebi a wan fa makeup sara bibi sa enu mu pe koko no sa di makeup saka ho ti sadia muka ya anti se won so ye koko o ya di makeup kakra ka ho a na ni koko no na asa be janka sa na mum sadia ni koko oni onye koko but bibi no dia ye wo sa mu eh mami njamu na ye friends me audio no e ya wa ya me nka mu ho mo ma mweni nda ho mema mo ma mweni nda ho
7: yedi da ho
6: edasipi sene maebri echi ekanidie no na ai ema no edru ba bia ya na edin media me ba ai hono na mepo ai ho emema na meba mozi na no ba bi ka sembi wasi se ukodi onam obi fikiri na se obi di uti se ebi ye taw taw taw taw taw taw
10: down.
6: Like I said, Oba Osu. Ana, what is a widino? Na Oba Oye Tiatiano. What is it? Kekeke, a book,
9: a
6: bon cassesso.
9: Eh,
6: chen cassé. Repato, una hepema. Sa Oba Kese, and Oba Tiatia, then I want to
10: jump. Pekasi.
6: Did it in?
10: Mm. I said, oh dear, in your feelings. What did I say? In your feelings. What you say, oh, I do well, you know, from our
9: beginning.
10: Sound, no. What is that? What is that? What is that? What is that? What is that? What is that? What is that? What is that? What is that? What is that? What is that? What is that? What is that? What is ti se parti nsi no ho onya bo tra so tu no sia o se wo bona mo
9: onye o mu nyina o mu nye oni adisi
2: ka tro so mo no
10: ba ka se de ye nye tian fon ya wo bre e no ndia sta bi o pebe wetis na ye na ka se ne de wo ane boa ano ko oni ji kwa se udi ka se ma se tu fun tu ka se mi no gbo mama
6: o mu so ba ka se enye sta bi lo timi ye ma wo ba to ba tia tia no what you know cost I be a bit on a look.
10: Oh, about e. Your master will be back as you are. Because if you go to a master, I will just enough. I find what do you know? Well, e. Your master, your mark, I can say for me, a bit to control you.
9: Papa.
10: A bit to control my pa. Do you bring up a trap being in them?
9: Pitching him pa.
10: Bring up a trap being in them pa. Say, I look pretty bad to know one at Tabano. Not in the South House, e. Your master.
12: I find a voice,
10: man. Be a deal. No sakas o mo dogi ko sakas o sama dogi kwa sakan kwa dia na mi amwa kwa fe kwa ndubu no wasa sa wachi sakas o fono die die ebi dio mo so ni na na so na na mi fe no
6: sa die ai
10: sa ndo
6: sa ndo no
10: tita tita sa ndo tita
9: tita eh onyo
6: eh adi akese de wani jakese o se eh no ate ate ate afọ de
10: re o so o je nya bo tra kra sa sa bo lekin na bo anu ni si sa no se bi anu na yet se dash se round we see a square
6: ya mi adima na su te be ka twoba ho asem twoba ya be ka twoba ne ho asem e mo no adu se ba twoba una eh o de bra mame e kwale duma ka beti se go mona apate wuro ngi wa
10: se ni ni ka se o
12: si mi ni ni ti o ti o se mi ni pa o anti moja o mu
6: e adwuma
12: feeling o mu da se e ko ti no ta twa no su sa na e be sori
6: ni be pija
12: e
6: je se wuro mu
12: mi ni
6: pa e se e ko fu bi na mu win ande ko fa akwa bi se I'm not on
9: the
6: man who
12: told
6: you, yeah.
9: Oh,
12: what do
9: you say?
12: Why you mean? I didn't
6: move.
12: I'm running, you know.
6: It'll
12: be fine.
6: It'll be fine.
12: It's just
6: you. I'll call you. I'll move. I'm going to be there. Now, in the party, you'll see the running and offer them for a guy with all my aim. That's what I get to be at. Oh, we didn't know. Only to a Catano. Sa kwani ye na ni refiru na na wo ano bi o abuna gari tiem hey enter cut
12: yen cut dey
6: a kana ti
12: aya en to kwa yen ku
9: otimi ni na na so
6: abe homu ka ti ni ko ya ko wa ko wa ko wa o mo wa wa yi re mo so mu we o mo ni aya wa fo
12: potent, but my was also potent.
6: And you said you about to share a chat and then when you go back,
12: they are many honor. The bony, the arm and pet. Slim for me. Many slim for me, because I slim for your ma. For me,
6: about that, it will be on your pain. This
12: will be your pen.
6: Very good.
12: But me, the minya, come in, the honor. So, I'm a man, I'm a tad pet. Coca-Cola for so I will need guso
6: kasa kasa mafedi ne kasa kuma
12: ahwene ne gusu na ewi kakra me me twesa kura ya na aya mi se akwara atwe
6: na se ne madudu abanyi na se mu na yo mu twesu
12: so aya kasa se me na me no so se ya tena ya me pele no so ye
9: me mi twum kakaka me ja mi twesu
12: ni me kasa jani kuha so ha me kasa jani kuha kuha ne so kura be ma infection wo ba no benya infection mwo but ana me pe oba odi razor blade yi ni twesu essa é uma suja trun dudu e os scissors que te viu a passou que te nyabu tre ne foi que chana e bem caso bubu so ai fica essa não bubu isso go viu no meme de me sato suje a me didi agro aí sai a menina não nyabu menina quando didi agro chas o meu mama é papa é didi agro o bu ano o i chano suje na tru na essa me usa essa colana o bedino uzen kola na twa enwi ni omotwa so na de mama wo so we pe ni jakakra me kase janu kuha se u die mu dia once a wo ye ni pa se bi utrimyufu omorefu de otwa so nyusu befu moto mu befu but bubusu kakra na enwi ni kakra mo so ana se mama ya mele amele
9: sans
12: soutien yeah and this is me ah resi wo so so o pia ha kakra no pia ha kakra
9: na
12: finish ho o se e ye o se e die ye adventurous
9: is it say e twa no kra e timi
12: ana no be ma no o se o timi hwe twa no na woni je enye se o fiti ya na kwati wa brem kwati da ho yi na o di beshim you don't die no and then your master say o se de wiase bibia asesa no sa de die so asesa ho because bibia ntimi sesa ma die enye eso ai obetna ho sa o se nso sisa ti medie no enya ko no enye ndika enye sere ye oba bi okura sa na obeji no obetweki kura wo dem a kire wo le twi o tweki o di agro oh eya esa de bia wo adwe wo be mani trim wo run ho ahwe ne gusu na le twi o ha se wo
6: na o se kise kino
12: wo di agro nye sa wo de ne dru dem a ro ho ye nye ni sa ɛwɔ sɛ mudi agorɔ enti sɛ wonia daagye a enti dabi a naase ma meka mesa ka biom sɛ ɔba me sei sɛ woba me nkyɛn na yɛnyɛne nkɔ na mekɔ asɔre mɛka sɛ wonim bibi ɔba kɔ asɔre no nyameboa da foforɔ ɔba me buy on your idea sɛ wokɔ asɔre nti meyɛne yɛne tentam na menkɔ mepɛntam adwuma nkora ne mese metɔ adwane ne maba hai me twedie meni ne nkukodie
9: asa wo pempem
12: me mpesa aye sa na me nya butie fefe twedi ni twedi ko twenye kote nko ne didi twa
9: ebi
12: nya butie fefe twedi mfa woni woni kosua yi fa hwetwe ni
6: mse obise wo ya le kwana obise ala sa wo ba ba twa na wo hwetwe ni mse ya
12: pressure wo so timi ba normal
6: timi ma enoma
12: etwani mu kɔn sɛ etwa mu kɔkɔɔ no etwa mu kɔkɔɔ no ɛte sɛ watermelon wɔhyɛ me so paa ne kɔkɔɔ ne nyɛ kɔkɔɔ te sɛ Ghana flag kɔkɔɔ no
9: sɛ mogya kɔkɔɔ
12: ɔhu nnipa wa no ha sɛ kɛ facebook wɔ ha saa na ɔba bia wopɛ sɛ wohu ne twɛ kala mane nyɛ sie ne hɛ na ha saa na ne twɛ no te ɛte sɛ watermelon etwa mu kɔkɔɔ no no me nyina wo sɛ mefe na mehwɛ ne ɛdi agorɔ na mede me sɛ wom na metwɛotwa ba na ɛdi nkɔmmɔ ɛyɛ wo dɛ na mede me sɛ wom na wotumi bisa naughty question na woɛ dɛn na adeɛ ɛsi wɔyɛ dɛn woahonu sɛ ɛtwa ba butw deɛ na woahwɛ yɛ dɛn ɛyɛ ɛdi
6: fn
12: ayɛ sɛ abɔdamsɛm o sɛ nyɛ abɔdamsɛm a sɛnka mu nyina nka mo nwrɔ mo nyɛ abɔdamfɔ na wrɔ mo nti wasɛ wɔdu da ɔsɛ mu mo mingle mo fa mo telepathy no o se fa enye we me fere as obi o ha o dinner no wa yesi
6: no akata
12: me obi o ha o dinner no wa yesi
6: no akata ni
12: se me se dia wo mo speed ba kwa mo wa yu sa na fru ho no
6: wo pra no
12: da bi se wa akata oni ti bi bo ni kakra ka bi a wo mo ti ba ko wo yu sa na fru ho
9: me
12: kwa ti me dinner
9: abi se ti
12: mo adi yo masa me kwa abinji abinji market makoto kokumba mato carrot mato ginger ma be ko hunyi na ma blend ni ma sonde so I drink ni wo me fridge menum se de menum fanta no asi chiri bia ni wo kwa mitimi chim lemon ama de agum
6: obo tu ne ewo kra
12: agum me wo si me dem sisi a obi na di free ai ti go janse wo hwim ebre correct one pa
6: between the ego
12: oh aye se o ye fit be ma da bia me ka se ma ho nya de nya ntoko ho de na meka ma ho nya de o wapom ni o system no nya ma o google a nya ma be ma ho de nya nya na no obi wa no akono viagra no de ade twini kwati ano no no no ye wo sa age bi ho odu a doctor for be ma akoye sa de be ye age e wo mu ide for ho de di twini ye be wo de ache se wo kono num no because wo so se sabia e wo mi so wo sha se se wo num no di twe and now the name of for kwati ho di twa wo be du mre bi a pese wo di twa no untimi ni
6: untimi ni bi
12: at the same last tick
6: na afi ache
12: se se ya na ago afi wo twu mantwi bi
13: na no se boso
12: na ade e be ya pa ni se nyame aye wadom na wo ye adwuma na ni o ma yeye na sika kakra ba
9: akwati ewu
12: na afi wo etwe da ho na untimi ni
6: a wo goro dwia
12: dwia se mo hu kakra bi wo ya ba no madu wo
6: akware kan ye a akosha pa na adwale na bo pa na
12: so adaje
6: so adaje
12: adaje ben
6: adaje so o kwai
12: na ma ma ya titi ha o mo aye no me no me titi titi hai na wo be down che wo mpa so na
6: Sinkaja. Mine si bema bema okay. Bema osu ani bema tiatia de na ape.
9: Me de me me pe bema hone ho.
6: Bema osu.
9: Me
12: oh osu. Osu pe hone ho.
9: Me pe dia osu.
12: Pe hone ho
6: pe se eye fusu no pe ye.
12: Osu pe boni.
6: Un pe ye.
9: Oh ha me pe.
6: E to pe tiatia.
12: Aha, oti osu hone ho.
9: Pe tiatia. Na me pe kesi.
12: Ayi numbi, ayi kwanta numbi. Kwanta kwa sisi osu.
9: Quarantine,
6: quarantine, type. Say, say, a fusion idea. The bit my dreams are known for.
12: I said,
6: Bema, yes, sooner, upper tiatia, to honor one
12: beside one who was one who pickers here, or no pay or honor.
6: But upper cassettes of petia.
9: I chummy them that so cottage.
6: Ah,
9: what's you? So what's yet the Zamba pack was beautiful. So we are capo, women that say flap on the mood.
6: And then Anna also pay a year, Lucy.
9: There was sunny
6: and Lucy
9: and Lucy. Hey, Nana and the son of
6: and you,
9: osi oba Ghana enche ko le baba be sho bate
6: to sa
9: so antu ka kra na bi bi na fe osi aduse aduse bi me baga na pepe
6: pa baba bi
9: fu me di ka me pa sa sa mu tu
6: we kan se ni si ti na ye fa bi bi si
12: ai se oni bi bi si sa ede
6: okay ma me ma me ti fu pa pa ta ka ti ma pika ma mi 0322083581 0322083582 0322083582 Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
14: Hello.
6: Hello. Hello.
14: Hello.
6: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
14: Hello. Hello.
6: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
14: Hello.
6: Hello. Hello. Hello. Yeah, yeah, I'm trying to get one more. You're good to swan a tattoo of you, and they be so a credit one more. And yet, see, and they've been up.
12: They're not so many, Joe.
6: Hello.
13: Hello.
6: Ya bacho mini ne sie.
13: Bacho an.
6: Andi kasafre.
13: Kontonpori.
6: Kontokori.
13: Kontonpu.
6: Kontonpu.
13: Hi.
6: Okay, Andi mami ti o hene.
13: Hey. Nadia. Ya de yaraba. Eri age.
6: Oje.